sa gison wa tene wondora iro ka yenda no buka ti ansoro no ban nenso yenda ti akpe kabure radio fraternité FM so da ke buka ban no ban nenso ko ba isora na ko be dabal no si akabesem barum dabal ni na ko be no si ankura barabara ye so ankora iro gya to buka bu bara chan ba so ru mo mi bara wa ba so ru mo ba be sue shonko shonko ru ama bara na ba bisara si abidebe tonu tenaka no ba ne yen da bar wa kwe no ame mbiro ni ye bara na ba kire bara no pori pori ba kio bi bukura be ile pa bira gia ba be kamia ba yara na ya son rutoro gison na tene no ba ita yera ba wa mira na be hek gitro u duami misho anasa bura bura tona men ka yer sirani yen da bar wa kwe no gungam baba yesu ka zomi gun swara mi to bawa ma yendi o kombe dede jara na sa yenda balo kasu ya wami kwino ko ba mantura ni pa ma ni galo kasu mberi beri pa no kamin wa kura no bu yukayibo je fwa toli wi ayen o gike kosu gi so yukay o dakar bura so no ma iri kishi ni no bu son ye mini o taki mo kirikiri kare no ella mohamed audu no no mo no kamin wa kura no musaka pambe da ba no sia nsre bura bani dari so na ko de za wi mira gi adu gira ma muroku kwena kwena to no Mero bishibo beka aswada.

mebara kokoba nye nwe ne bimo bukuru mubibe bube garike bantura menabara ko menabara de ben kyoiro meiko iko meiko diri imma bibu to ibaka ibako be shonshi nwe ne yuru mo ben chichi pura pura ntura gamam boko bangiru mo yuru mo bɛyɛ yɛyi yi sɛnsɛn mɛbɔkɔ koko ɔrɛ tɛmɛ sɔ ba ikporo danka deedeeru yɛri ba bibe demɛ toroyɔmi bambe gɛri kɛmɔ kadema bambe gɛri kɛmɔ za yinu giyandi gɛri kɛ ni mindiya bɔkɔ ra na bɔka tubu ma ka gema benti ba kpayamɔ mi nde wene kew ye boi nɔni doki nɔni dege bi sɔra kara wa wusa dari wara kew sɔnsi be biragia in wa me ye mti yama kayera nani mbe nosia mma me kire so nkura yeru gia bara na tombo gabu be ba sia bara bi sua be to be sua mi ba ibera ne pe mana me ba sonro mu mi mi ba be sua ba wa mi ma ba be sonro mu bra bra ntona yera bira bara na bi an chara ba bi suru ba suka septem wi son ita yer son kura yeru biragia damba ga iwoda ga mi yin damba ye wa mi ya ba yarama ba wa ma bi ba san bare bara san mi ba do mansion kobu ba ma bi gira mo se bra dabuka ante tiru wa bare beton tira ka no ba ne awo ma me de be bara ne ba gira ton son ro shwami mi sho la bara mwa ba mo kontra mi bare mi sho la ba ko be wishia ibrana bagari ba ta ba mira ba ka wurama ba ba ma be mi ba ka choma kwa mu bi de dewa to yem bi dira ba ka kwa be kris ni be ba na pe nga bo ba giro giro christian noel abiola waso andre dos jean luc dosu beba mi dosa Edwige un dolungbo beba kasri aliwu kulibali abudu birami bengaba nasiami bawami to kora bia membara soma momo mena babi shonro ba membara ka bi shwashini nkosa to inwa mi yimda barma kayera dalen sube nosia isa no moni sanko mbe nosia mon fiko fiko fiko ngatsera na dabar kote ibetia na ibetia ina kote mbe nosia mini ye bra na kio dia so muna no sugal mwa mi ngwe ni miti kio sosio uko ka win kio bi ye ncho asora wi wi sanga sakpo usang asakpo mura ka bamiru nyishuru kaliko drawia urana u yosiwa gouvernement gendi mono ubeti kyo sosio boni ngwe ne bibe kaison ube yawa siana to gintiru ben parku moro kesho ye urana mu kai kirwa wama a gai ba kirwa mi ba igirmu ari wi ma igire wi shire ngwe ne mometi kyo sosio bo arana ikiruku kamwa mkyo bi matonra na kwame a yina ko nenema wi Wilfred Leandro Ngbeji wi ura na ogari kirwa ni uya basiamo to bi anwa bani yanu swata buma bunu ngeli bakaru giri iba kuru ban na banyewu bakura ka una no shukuru dwi uku yikuru ura na ugirwa girwa mabane to pinchi baba anwa debe baba girwa mi bibara na batura ba gworo sia yinko nambiku yimba wano ingwa meyeti dabal makaira na nembe nusia mumma mekire na yibitia na yibitia ni behem berente mirbara na ba kire poe pori keo dia baka ni so ba yara bale wataka ita yara mira gyo brote yibare kire ni nukore shanun ko buko yuko ka kio bibu kio da behen kpara ku malu geso noba ita tia tia tia noba ita ya kio bibu ba wamiya ya behen giku kpara yotura yon wikun ko da u noni jishia ui wakbo ka he gai mua yotura ya oba kigayin pororoyin tia ho mi o duwa mi yi o duwa mbaba si mba kigasi hiwa mi ya donkwa dori tona ya mwure nu do tona tona miyamira ya bandamu kumpa ya mwaki to nyemira
de kio biba ba wa cho wa ba le swala baga ban ko ka yin pa gya da ba do ura da we ga bi kia mo ran be sa ne dere we ru mi mi in se wa ba za de ban di aswa si aka yin pa turi we ru turun di aswa aka yin pa turi we ru yan yeru wa mi bu ko yin ra yin ra ba o se da bu ka bi si ni dudu debe sera dote dabari ya dura so sagai girwa mi abara da baba kwa kwa e baba girwa girwa yitin mi guna rika kwa gidi anasa kire pori pori di nu yele ma burte ma ya kyo bi be suwa da ma ya katua kyo yiro bura bura ntona behe giwi uyo utura ube gaibi kia bale be nuki doro le to ee dara weru gam balarabe mwene mwari gam mwono e mi turami be basiera be basiera wo kuso de bamiro bombe bambe mo ban soshi mo bebe ko ma mo mo ba ko ka mwe wo hire be ba ko ma ka mo wo hire mo anasa kuso no de me be basa bi ba ge bu mi bambe yenye me banka do in wa be da bar ma ka yera na le be no sia mo ma me kire gunga mi gunswa bare gumendi ko waya ni yegiri barabara so anwa ko bai bi banka yimba ko yakpa mena bai pro be dakare ko na gunswa ti mo baba zomiami adakare ko gaba mo gabe vitamini moya to bibirai noni mbirage ya yeko yera somi yera kikiri shura bai dominisi mera kumi nkura na nwa diba pro ni ite su dakare ko inwa menda banti ya makayera na nembe no sia mo ma mekire miro bisibu beka so adake be makakiro we birage oni je fois tuli be ikisi ni no busoni mikiri kiri kanen no mitaki mo kiri kiri kanen noel mohamed audu no no nano kana nkwasia kusoro pindu meri